nadi subane buka kitu petakene ani babah sampe nyawir mangkin i nyonyah intai